babo shabri kababa. Watamsema ye novi ase. So bito viasi muni ama. Na winyanko pa unguto nini mabu. Watamsi viasi ni nakono chamu. Na diobaya ni winyanko pa unguto. Onono batu na hoda.

ma kuma no so ya betra mu a ne anya na asen wo betsa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha bara ba kwame na mi yeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sawu ni tia nyume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja kanani mu sa tumi ni yesu manja pani chefo sawu tia nyume na tete wa bi koswa yesu kristo wa kende cha ewa nyume ni mo nyume ni mo tumi ni pani chefo mi baza ni siano malaika basa ayanda ma blessi nyame ke sakatoria oh, sorry, I'm here, me better than this, you know.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na shre, isum bekata atasiso, na isum kabi akata amaiso, na nsu awadi bepuye wosu, na nini monyam abetete. Amen.

kan toy na wonyina asia fa na impo fremu umbi a etisem frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo wati